money wo to me o sa so na sika no so wo to me obi bu sa so for me wana ayo to me o sika no so wo to me o

Yankopon da so atias. Yo hana ko ku bia Yankopon da so ayo na. Tanya na ki ensa fata. Eh. Obani ma ya be chef nku aso mu. E ko ba no fo nku ana ke bia sa che de mi fam. Na si Yankopon da so na me se. Obet ye. Why no ba no fo why no se fo? Why no se ta? Obani ma be dine kwa to wa ma ye. I'm going to say,